Malu kung ano yung sira, kamutok palihohaw ng imar, pahaw niya belo ng trinchi, ha programa, inangamang niya matadala ang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulan sa nalurin sing walo to tinanton. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ba imihot. Kaya di saw ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di yung volvimento ha tene no matenek niya. Tiyak malu kung ano yung sira, molok kita huwitin niya programa, tirmay, ita baro na lay, Mujika Furakida o titulo Haridame.

Maaway itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaong kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idek nga kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaong konaba, visualizasaong.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona orasaw kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw kona ba, visualizasaw.

itaro na hamutuk ola no reza ti ona orasaon kapasitar. Agora itabot sira beletoba iya ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaon konaba visualizasaon.